Walikani nguwa zanda kiafika pa izo zishanu wa pili makumi matatu na mairi ndizo sinkora jitrinta ito jinutu jinguwa ya jidziviso na jali izu ndi kutine. Mopra na shwadi ndi kalinga mbudu na kagala jidziviso mumanza munatai chinu ese pana izi jwa kita sonererika jiri kutuera jiri pa mjungluru ndi chahirira mkupinda mapindi mangasi mangasi mumasule mazro jidziviso ninga izo izi. Mopra na shwadi ndi chahirira darepano.

Wazita, wazita, take sure chale na nyimbo eche bvisa mwero peno wafunga basa, ita basa, linadiwa basa la kuti ukwanisi iyo koneka uchiti funyo funyo pansiku na nsiku. Tichiranga pano apa nguwa zikwenda kete izo zisere na mapindi makumi matatu na mashano ndizo itora jitrinta isinku minuto. Shadikani ande wali kwenda mabasa mochimbiza mnumoe wali kuntensema liyali izvi ndanongwa na nongwa mochimbiza o kushika kuzati kuna iwa di babasa moso enza zino zvadi na kuti mabasamu mwana woye muna zvizinji zvinaitika mabasamu umu kutukwa kushorha maona zvense izvi zviri muumo mabasamu umu penango pale kubvanira haletu na kuda kwakuti mabasa yanga cheyacha mwana woye mabasamu umu na zvizinji kutukana kuroyana ande uroi ulipo basa mabasamu umu kuenda kia kampirana kulipo basa mabasamu ngana ari kundipinda maona awandipinda ndiye uyu hapo nda kuti ndipindwe na iye hapo izvo zvinhu zvakunyangala ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe yechebve tiri kuenda mabasa ande ese mabasamo muna zvizinji zviripo muna basa iro kupinda basa linakaenda kaita iwero tinoda kuti ufambe udaronzerera kudzoti kwandikuendako uku nyamusi uno zvizinji zvichaitika mumo kushorha kutukwa penango pale kubva urayiwa ande zviri basa basamo umu kuurayana na kuda kwakuti penango mpando uyu ndipinde ndine mwaona ulikeha kutine penango iya angati ashaika ande hadifa mpando wenei uyu haopindi basi ndiwe ananga utonyo ndunango munhu hapinde futi maleo haidzafita idapinda mpaketi mako nkabe inanga usalia basi kuna iyo mbuta ya basayo hapo iwe msipi zako una kundao iwe kana wati msipi zako una ganyali iwe na kuda kwa kuti penango pale mpando uyu ninga muraya uyu titsazane penango wali titole ndine nangusi nkabe jwensi izvi zvinanga zvichikoniwa na iwo wakuru wakuru kana kuti waemereri wabasa iro iro chakunapusa basi kuita iwe ndiuroi kwene basi kuita tibibvu wanyau yako zvinhu zvakunyangala nyimbo iri kuya mutambo iyo yakuimbiwa na Don Chinja.

0: mafafoni ndiani alipo mangwanani?
1: Halo?
0: Halo, ndiani wangu munipi?
1: Ngurukubia na Fernando Tomayo, yuno kwa kati balaba.
0: Kuri sei kwa chibawawa?
1: Kati balaba kuri boo, tutila kona ya chungoyo.
0: Kuri boo.
1: Tatenda.
0: Kupera kwe viki?
1: Viki ndakalipinda sakanaka, ngomukuwera ndanga kusoto, ngosoto ndanga ndipamuzi, nyamasi takapozorora, kwa kafalise iwe kuno.
0: Aha, muripa magarai?
1: Mangwana takupinda kumunda.
0: Okay.
1: Tatenda.
0: Mazvita mone zuva rakanaka kuchibawawa?
1: Zakanaka.
0: Tatenda ku provincia ye Sofala. Ku provincia ye Sofala, ndoku distrito ye Sofala chibawawa. Tiriko ku provincia ye Sofala. Paita umweni pafoni ndiani alipo mangwanani?
2: Narara sewa mshamarari.
0: Inini ndarara zviri nani rotiro imimi?
2: Hai ni ndarara zvangu na chira imwe.
0: Okay, ku hai ni ndiri nani?
2: Hai ni ndiri mushe zvangu.
0: Okay.
2: Zato.
0: Muri kupi apa?
2: Pano muna so Vincent, Elias Pagabere, Dengarenga Doge, District of Vanduzi.
0: Mazita, mazita, mazita wa Pagabe, makaramba mkunda wangu, hazina basa.
2: Tichaona na mangwana mpeperuzi.
0: Kusikera, musu ya chitatu, ndizo?
2: Ya, musu ya chitatu, kichabatana swa dhara, ade ndiri pakati pauda kuronga nengwa, kumisha kitiri pachirongwa chinanga, epa, patale rangu raenda mpeperuzi.
0: Okay, finsi mana magadini? Apa gabe anondo ya ni batri la tsuko wati piri wili ya kanduta. Wariwa batri ya. Iyo zizi kutifoni ya wezo dai za maneru. Ngotudo mbo pombo kama baniji kudengarenga kuna magetsi. Ngo kumbuita zokuisa pa sora, booster. Musa jai ze ma batri ku booster. Ngoti ma batri majini batri ka jero booster kuzia. Kundodai kundorisa wadari mweroro zima oshi kundobati za wadari. Rika ndobako wadari roto enda zwe tsa. Mazuwa majinji wa agwenda kamizola ahasi sinesu. So kibasi kuti tishina wa mfungwa mwedu ndo zhirongwa zwa iPhone ero izwa wa agwenda kamizola. Si akashaika mwedzwa pera osaka zita rao richindori mumusoro mwedu ngekuti munhu airambari kundofona. Munhu airambari kundofona saka hapana. Apana zvetingaita zitaro reshinga ratoya kuti zvatobuda totokumbira sore kuti ndozvo zvaita tirutaura munhu usisinesi tiri mutaurire ngekuti tiri kutaura kuti chirongwa chino waisofonawo maningi saka pendada kutaura ngezvava Pagabe ndabva ndaenda kutaura ngezva agwenda kamiso tofanira kuramba tiri kutovataura ngekuti vanga ari mushamwari yeradho musambike imistake yaitika sitofanira kuti timutaure ngekuti wanga ari munhu waisofona muzvirongwa zvakadai seichi pafoni ndiani aripo. Alo?
3: Abuduri, Domingos, Ruiz, Batambrados.
0: Kuri sei kutambrados?
3: Kuno kuri bom, mapene kwa mabaku.
0: Padoko padoko, fin semana yenyu yaka anga yaka mira sei?
3: Ya, fin semana yaku mira bom nante. Shishara tanga tripa nyumba. Tuto tanga tripa mkama municipari kwa. Agora, maikipa o alkumi zamani kwa naya, alku tisembisa nante.
0: Transjeska pa kama?
3: Esa, esse é a proposta aí tá no majeste o
0: sacudo
3: agora está a proposta doji também é a proposta meu doji
0: sacudo agora o curota cutine mumiriro é musambola o pé zona da sacudo o nye patica rota quando a gente sai
3: tá nada sim é para musambola nada repindo
0: a gente já
3: repindo nada o chinês a gente chinês
0: quase lá me chamam engane me tá tu
3: mirongomuna
0: Ino pensei a bonga, tem bode de 4 jogos, da sala 4 vezes 3, 12 pontos. Essa é a Zaruzica.
3: Não, é que eu não sei se eu tinha a gente. É que eu fui para o Pato Win, agora, né?
0: É ó.
3: Esse cara está aqui no fundo, está com o Pato.
0: É onde?
3: Eu vou dar aqui, mas eu fui para o Pato. Agora, a magia já anda bem, eu ganhar.
0: Aham.
3: Até a gente vai para o Pato Win, ainda ganhar, ainda é tempo.
0: Ok.
3: Kapunua juu kutoa imbeko cha gora nisha bicha kanya kuvugaji la kanya.
0: Kunze pa umbati kupondwa pachi na pane chamba.
3: Ya pachi na pane chamba kuti eska pa uti mojo kuchia asi kwenye kuti sanaoni no pungu.
0: Netesha pungu. Aibudi kwa shukumanya yaya.
3: Ah, na daibudi ipo niko. Tuko tokola tigore basi apeno zupungwe ndiye namtambola basi.
0: Kuti kudaro kuti kuferuvere kele mani amuitembe.
3: Ah, tsendo uno kuti shamiro se manje ya ndikona pfungwe ndiye chapinda mtambola guri.
0: Asoke ngatirambe tiri kurota kuti zvichaita ngekuti doze ponto zviidzi. Zvinogona kuinwa tisu kuti mwari akadhinda kuti mumanika muno mubve chimwe inoenda kumusambora zvinogona kuitika.
3: Zvinogona kuitika so apa ngatimbo bata nemajiji inori majiji inoenda padoko kuti inori 3 ponto contra 6.
0: Aha.
3: Agora escapa inoone pfungwe ndiye kutungamira 6 ponto.
0: Ya.
3: Yeah. Yozo ya fefeti kilimani no 3 ponto agora. Pungwe onini escapa ilipa onini aina ponto.
0: Aina ponto.
3: Agomukua pa do jogo para ubata ino 6 ponto. Hei! Jino nesa para escapa.
0: Jino nesa.
3: Apeno majeje ino 3 ponto contra 6.
0: Mm-hmm.
3: Ngoti aricha ziku nisha nakota mano mpadwe. Semana ine izangene tambi apeno basi.
0: Mpadwe ya chua ili kuya oma ningi yaka ponda zuru.
3: Ya yaka ponda 3 jogo kutanga yaka ruzo atambi.
0: Yaka ruzo. Saka okay. Zwe bora zinongo itika. Pangapani zicha chinja.
3: Ya apeno taulo zona. Ino itika semana ito but edina yari yes.
0: Saka mimi murutawara kuti kusawina kwa kaita matima anomira provinsi ya ino. Zaka vazaku suisa hii.
3: Ya maningi mimi kwa hivyo kwa maningi zuru kusisa bombe mne madanga ndiri kuzuru mene mo mkampu mwe mwanda kutuwa tubudi mwaka maluti na kumbudeva imani budi hangu tinda kumbe
0: ah zuna itika okay rambai maka kubwinya ngati kubwinya zuna itika
3: ah maningi eki kimi akona ya dino tempe ndia ya kaitra otsinye fu
0: zaka zi otsinye ne munu yere kone zaka kanga nisika pa mafambi zwe matamba
3: ah na tanguzo otsinye zine sitika zono tika mutunga mili ungata
0: Ah, imi maoda ondendisa kwa kashata, maoda ondendisa kuno ndisungisa ngati parazani. Ha? Aku ndisho shera kwa kuti izho, ndi ndinonga ndaa kunangiswa kuzwi izho, nyandiro ndiye waita ora kudaro. Ngati parazani, ngati parazani. I radio Msambiki ino inozika kure. Zana da radio nyandiro wazo siya munhu ari kutaura kuti zvengezvo majoke ngatiti basi kubvaipona okay ndinozvi andinozvi taura dawo mirira musi unondishikara rivhashiko kuti enda oita zvebhora ndochizotaurawo tiri mukati mwezvebhora muno tiri kuzwa kuti makapfuura sei kupera kwesonto pafoni ndiani aripo bondia
4: bondia bondia marase
0: tarira kuti mararawo ziita muri kupi
4: Kutana Luka jikumisae, ndi muno Bairo Nyahuriri.
0: Tatenda ku Bairo Nyahuriri, makafura zvakadini kupera kwesondo?
4: Zamuna sondo, zuro kafura zvakanaka kamari, zamuna zona tingatiri kumaminde huku, zuro, vadu kuna ugreja, toto, katuzi mandazi kukunerwa kuna ugreja.
0: Aha.
4: Ahonde, ahonde.
0: Aiwa mazita, iko, izo zima timurukite hii?
4: Hapa ndripa umba, hapa, tumembepa napa, imenda kumbosi, nda kudoko.
0: Ah, mazita. Mazita mwane zuwa rakanaka kunyauriri ya bondia senyor loktor spero kisteja band saludi ya ndiri bo mezu nyai tsambo ndiru la kere ngapa nchazo itaura mswe chitato pane aruku pipo kare nechiro mba vunza seko pane aruku pipo kare sabe mwari yaka kudonzira kune munhu oe tuaga oti nda itwaga munhu wakati nda zomona unuita mwana mudoko ukazia kuda munhu unoita mwana mudoko ha amore kuita ana adoko anhu ngekunga muri kudanana ukasvika porudiwa yena uri munhu wacho uri mudawo chazvitaura musi wechitatu nhasi uno ndamuti badzi garai makagadzira kuti kuswera mangwani musi wechitatu tichataura ngezvendiri kutaura panozvi tsamba yauya muno mandidi kuierenga da kusiya yangu yakadaro ngekuti ndingazoshaya zvekutaura musi wechitatu ngekuti pane ari upipo kare pane rupipo kare saka iwo kuti uroda murume usingataure usingataure ape nhako pafoni ndiani uripo
5: alo parasa samaras
0: musha wasairosi totyira imimi
5: ndinotyira ndimwe
0: findi semana
5: achishari kari pabasa tamari pabasa sidziro kari kugire sikwandi pabasa vanhu
0: muri pabasa ei basa renyu imimi ariperi de janeiro a janeiro
5: Apa ni peri pun ada fikir tu padoko.
0: Padoko padoko. Padoko padoko terus zona. You know. Ma kwa kanai kwenye mok makasi mai kanati mulusi mai. Imimi bosi akati chimbomira iyi.
5: Ari bosi wangu ana munda, kodi ne munda bosi ari kuno ana munda na.
0: Bosi ana munda saka imimi ndori pa kinta ripo basi.
5: Pa kinta ipo basi.
0: Muri pa kinta po basi zvekuri mari imi mune zvemunoita ipona.
5: Zvipade zvipfuyo basi.
0: Ah, okay.
5: Ande.
0: Mazvita mune wasairosi, muwe nezora kanaka.
5: Ndabata.
0: Tatenda.

0: Lo patrofono masih kadi?
1: Masih kadi, masih kadi.
0: Mas rasa kadi ni?
1: Rasa kanak.
0: Terus berapa ni?
1: Anselmo Seliman.
0: Anselmo Seliman ni muripi?
1: Vanduzi.
0: Vanduzi kadi ni Vanduzi yo.
1: Vanduzi kota ambazu abas.
0: Kwese kwese. Mapete bilingu makapi nda shakadini yonga mechite.
1: Pishanu mabasa. Msaba tuwa baumba. Domingo Grecia. Yamasu basa.
0: Mburi babasa. Mapera ushushura.
1: Ho.
0: Maiziri kwane.
1: Tata nukofi.
0: Nukofi.
1: Ho.
0: Zitampu. Tambi sehele atatuti parazani.
1: Nukanga ndimuri babasa.
0: Tenda.
1: Kipire mkati za beldo maizi. Maizi fati pa kunyangara. Kwaeta basa?
0: Kinda ya masikati ya kanaka?
1: Kana nemiyo basa wambira finansi.
0: Den bili maku matati mseso wa 14 zora shino 30 minutos. Masikati patrofono?
2: Masikati ya mshamalari.
0: Tansikati rubgana ni?
2: Panu muna kufisendi. Ilias paga ben, denga lenga tu cici de vandos.
0: Mchundo pagari ben.
2: Afu ha, urja wan kumba mshamarani.
0: Mapeto ibini ngu makapi na shakadi ni mangame chiti.
2: Mapeto ibini ngu ni dame chishara, nika babasa, sabato babasa, domingo mbino checha, sinya munti, nika babasa bano diana si.
0: Mruku senza.
2: Mruku senza, exatamente.
0: Mapero shushura.
2: Anda liti nizagaro mpeperu.
0: Matini zani.
2: Kani chana mchokobwe.
0: Ano mchokobwe. Chitampo, tambisa hili atatutu para zani.
2: Sautanga ni mwebretu na mwanangu simao Vicente nyakwa Vicente na shamolangu chine ya rushitu ndugu na zinyo tayrosu ndapezo mpeperosu mbeno mabati.
0: Kinde ya masikati ya kanakaye?
2: Tatenda.
0: Tatenda.

0: Kwecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chinja kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mambure anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhizve. Inini noukama wangu chawata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mozhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inonerera nge

Shakadi mpurikiritazwa jira rorombo kuimba ko majimai mukati muino provincia iyo Sofala. Shakadi kawaro mtakote panguwa ino ti Danije Armindo Masinge havie kotipa masoko provincia iyo Sofala manika shakamono nyambani ngo ndimi iyo chindao heo.

0: Noza
1: Tazo apa ngoma kamu yukutonga mira wapurukire madikana vraj Mosambiki Jino kamu ta kuhulida jemu katemu chemwe shirongwa chona shindosho shirongwa kamu shinosi Mutatembe umwe chimwe kamu shirongwa shinosi kamu shposa jesepo Nguva chaka kwana kuitaka choka na gumi chokusiku na mseso kamu jino kuna kuita mshano W Love Mananga kuti makakandida kamu ngoma ngoma iwari makata pa masu kwapi makakarifariri kwapi pano pavera kabujio
2: ngoma hii nakakwanisa kutapa mazi mshimoyo kuna studio nilanijwa AGP studio mshimoyo
1: ngenyi makachincha ningananga kuti ngenyi makachincha nyala mshundino ziva kuti chimweni ngoma jenyi jukutanga jukupera makatapa mazi kabuji
2: Jukutanga jakajita pira musigadio pera jakajita kupera
1: Makarafariri pano papera?
2: Papera, si. Makarafariri na studio ya DJ Shiko.
1: Oh, DJ Shiko. Dondo?
2: Mubeira, beira. Matakwani.
1: Beira, matakwani. Ngeni zino kama matinja nyana, maenda shimoyo?
2: Eki ndakawanika nilipangari yo pakamba yu mazijiji kwa doko ndao pakata maifasi ndiwane kukadele pa studio yo shamari meni ya nundu la njana ina ngunguwa yeseo ndo kita grafa saa mwondo homo
1: Jogada kacha. Waro mukati kama mushirongwa ishailo kama uchushirwa jesu mukati vunja mabasa kama umserepete mabasa okuimba kumutundu kabuji arukufamba kule
2: kumutundu ukuno kabuji arukufamba So, pano nsolo wondo imu ya tukuona kwa zinji la imbi. La zinji la imbi umuno mwakabuji umuno mwakabuji tuwane mdao. Nipenda kota pa mangoma. Epa, zilo zikuru wane zikuti nesa. Zilo kupila kuti mwite gasto. Mwakapila kuni wala ngoma yeyu. Ndao mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti
1: mwakapila kuti mwakapila kuti mwakapila kuti kufira mu district iwari kama yokabuji ngoshapi zvipingo mbini
2: andizikuka bemu vunjo
1: ndainanga kuti mukati mumabasa enyu kama okuimba ngoshapi kama zvipingo mbini zvinova kama zvichioneka kufira kumtondo uwari kabuji zvino
2: zvipinganiso zvikwanika kazinzi kazinzi dinareva ngondava yo fundo yokuda kuwana kuti zviro mabasa awana kufamba kumpanda mavo zvina kundofamba hawo mazhinji Jokita kuima ima kutu zizungi, jokita kuzingira zoga. Atijunda wana mwesinga, nukwansa kundi mesa para kuti filo jonazo kufamba kumpanda mako.
1: Walo maita mtetembe okabuji, ngoshape kama ushirukuwa zo mushiita, mukati kama mkuchincha inyatwa, iwari kana ngananga hangu kana ngozi, mkuti vazinchi, vatetembe kana vaimbi, nivona kama vanukala, kana vanungunguta, vanuveriketa kama mkundava, jokuta makuwa nushpiseru. Ndati nguwapi mabasa kamu arukuwa chitiwa imwimu kudanenga mtetembe kuitira kamu kuhulija sule shumbingu mpini juwa
2: kuna kabuji kuno vazidi watetembe vazidi wangu waku wanika vashi lengere zambeni so undawa ya kutu kabuji kuno urumese wakona au praitusu kuno urukuwa washinesa kazindi kazindi wawani wangwani kwa muvira wangwani kwa imesika majamwene wangwani kama lokalidadi wani kujitira woga zilo chakona zukunesa
1: unanga kuti mserepeta jiboneke kumtunduyo
2: diambiri waliji tukawoneka nodia ya uvivu pavira pabuju maji wakakwani kwa kukoka wanganani wakakoka takawona daminoza wakaenda kwa tuare mafeka wakaenda kwa tuare maji tuti mazina hilu azi kukwani kwa chibuga kana kuti atitiku wana atitiku kukiwa
1: Renga zuva lo village lo distrito.
2: Exatamente, sim. Dia da vida de Buzi.
1: Amzuko.
2: Então, eu conheço a etídica em Chico de Aperari, no dia 20 de setembro. Então, eu conheço a quando me trepete em Curo. Então, já caíva, lá pra cocoa. Depois, no dia 25, feriado, eu caí em Conega para no show, da Minas do Angarinho, é uma feca do Angarinho, não há muito na Índia, até tempo, eu conheço a quando, mas a Cucu, a Gaenda, mas tudo se imagina em Eduardo, enquanto a muda. Então, eu não ganhei minha bicha, dia 24, eu conheço a Cucu, eu ganhei a ter.
1: Cabeta, mucate o muar, mucucocoa, Jimena, se eu tomar com Zivica,
2: Bem, zindai takutama kuzika, mas vazinji wago wa madoda, watunga miliji umuno, mtundu kabuji kuno. Kano zizika, kuna umwe mjijisi, profesori, anuimba, anuaneka kumutundu o guruja. Ndinaona kuti pakawia mama geta kuya kwa tena gura sao. Ndaka kwanza kumbudi ya nishungu na chime.
1: Makaimba.
2: Kato mbongu na nyingi.
1: Makaimba.
2: Yangu walitu watunga miliji, naona kuti me mambo wenu gubernadori, sui selesi ya buja wanga walipo, vazinji wanga walipo. Kidano wakakwanza kuona ngati muno muno mwindi ano ingo shungoma zedaka zita maji ate waluno wanitwete kaona finali kutaika wakenda kwa publiko kwenda kwa watu ware presente zirgesi
1: shadaka shukuna liwa purikiri kama tukla vijana mtotembe no zui tafli love kuvira mtistritu kabuji gurucha yo jomuno ziva jino kama taku mupanyi mwini ngoma taku huirajwe kama samsambipo mkati mshirongwa chedo kama tishore vijeso ishirongwa kama mshino zui mutetembe ngoma mkati
0: W love in a casa, she knows that.

0: wa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo. Mapere kuzwa Shirongo wa muimbi mumwe na Bartolomeo Funyo.
1: Chakane mpurukiri onongo vajirukita gumi na makuma shano mseswa 22:50 tazwa mabuyo aita Bartolomeo Funyo na umwe muimbi pamwe muimbi unyamasi ndi W Love. Wano takwenda na mumbo tichitinokega padoko panguwa chikazote po gumi na imwe kutitizi msoro yo awe masoko anasada kuveri mwa panguwa gumi na imwe ni makuma tatu o museswa takuza kuimba ka Afromingo chiti pote pote.

chakadi mpurike chitazo kuimba ka dungwira msoji na mumbo kuti nyatwa nguva kuno chatokwa na kamari chakereri kumi na imwe kana 23 horas waro ngatizwe musorio ama masoko nzida kuzika kufirango panguva gumi na imwe ni makumatatu o mu seswa.

0: kapulukiri samsambi nguva gumi na imu ni makuma tatu mseswa jino kwana nguva jokuzovia no masoko okugumisira okuvira maputu mudimu yishputu kensi musiku uzuri nyama sereno usiku hoshpi kona ushposa joviki njiku gumi ni yishpiri yomweji wa gumi guru mulino gore makuma viri no matantatu Zakanaka, mpurukiri kuna nguva jatukua na kamari chakirele gumi na imwe numa kumatatu mseswa kana 23 horas e 30 minutos warungatizi masoko gumisira kufira maputu ngondimi iyo shiputu kesi ano zenda nakara patina zufungisira ino ndima pakati no pakati po usiku
1: Radio Moçambique hoje sempre projetando Moçambique